0: Aling nilagot, halfamsik ko na isa't tusang napagot. Diyan o halfamsam si. Nalulat. Tusang naluwang siya. Nus ka bi here, halfamsam music. Rain roll stalkay.
1: Bonsag lieben, glasen globen.